0: yung san yung abu ne rang zhal chi yung duk chi yung ba samna nya yung ba mindu samna thay gha shu da
1: ma yung ba kwa yo re bu zai yao ting zhe kwa zai gha zhou re bu zai yao ting zhe shi ra av yin na nan zui pui le xin ne zhe wa yo re

0: tibu duwe.
1: Ta di hong hong hasi ba
0: la. Di loge ba zi tam, an kina liya tuya yi. Lesi
1: desi.
2: Hongo di na ti tubu la, boyo shi dato.
0: Zhe zhe.
2: Ha kwa to kompa je tu zamba ya, yang mo shi uto.
0: Lesi.
2: Tewe janga nang to ya ka cha wa tang, chukul chi mi na, ngone nang ta yung suri mi duwa.
0: Ta chi na len ba di kina tibu duwe.
2: Kare ba zi sa chik sa we ni.
0: Ta kina che ka tiksi di le tuya yi kina
2: liya. Lesi desi.
3: No, hongo di nye kong zang lam sa hongo. Lesi ten ten loge ba zi.
0: Oda kiraan ka chirp daga lamzaa ti naso, di kiraan liyaa tega piwi.
4: Jidu khabar, lewar ki guji, chuchu jik chu, chuchu jik.
5: Logi pachu, nido nishu zazhu lu jiyar singbe pumi du tong ti, sabtu canbu yubi, kundu di la, kya to simzhe nang mi gui. Tiwe buli ki guji yinbi, buri jiga wa tang, cun mi lukba. Gyache tang pyoche kanki gangdu kyunshung, lenbu yu la, nangle nangtu tang chila chamchang tietu kyunchi, hajang chambu yu. Logi pachu jiyar singbe pumi du tong.
6: Jidu khabar, lewa ye guji, chu chu jik chu, chu chu jik.

0: 디게 nga nane tun tu nang mi chebe ngui yi. Tsangwa di shiw yi. Ka na nga ranzui dozi jir jizhe bezun chebe yi na zhumu tuwe chawa yo ma shi.
1: Yago shi yas. Ta na nga ranzui gi ge lwa yu gui zhong zo chung zhi kile nir chobe si chiu yo shi. Nye chwe gu tuyen ya la tari ki ranzui chomra takse chebe ne zui tige zhu rin lu shu u zhi. Kong ki sam cha nye mba yi na xiang bu li yag din zo di zi ge. Che dear zhu zhi.
0: Yes.
2: Ya, ya. So, ya, so shi. Ya.
3: Oh, da ji. Sen cha di yu be.
2: Oh. Kwa dui la ra da ge li qi. Tung to chung sui le jib ou yang kien su le sa qin pari si ki. Ke zhe chung song. Gyo gu xie ji lo le song a.
3: Oh, da ji.
2: 你才能偶然了我是来撒当天前面那句谢我三百余我写一下卡的月吧可是我有两个村队托你三家谢比吧天水三百所出租亚给团大点俺母推没天水来撒起呢天水团大这俺大这外面都偶得及偶然给第二个表马切的你三十土给
3: 먼저 판매 야미네 신종례다 낭례 디제 촌내 치고리 탄네네 줍데디 나랑저에 피게다 특시 당우르 봐 마르베 어더지 오랑게 드링 안저 딱제 샤치 메네즈디니에나 오랑 삼어 오네 규도 주지

0: Azi, amjila, jige hanla hanre do.
1: Jida chen nang dami do, kong hu le kata, xela ma chub che, tang ama tabri. Tang ama ta chub yi nang, chenpo tora ek nyan gwa zi, tabi ane kinzu tu do gye xia. Dos ne chenpo su su nang, kala dos di na, men chu kala sab che tu ma zhubo.
0: To jay na.
2: Zu chang zhao la. Zu chang zhao la.
3: Kanzhe do.
2: Dagi dagi le, chuni chepa chepa chuge, jikze thamu lemu chaksha, ta shinne chapa chesu.
0: Yungkang mi samu lo sasu kwen?
2: Mi jukna zi lo lesu, ina kala kata chuge, jikze oya ta semda risha.
0: Duchi, shangye saya da tunya dosu nyue je, changwa zhoy da, dosu ne jikib hangla chenpo soyo su na, songzi soyo yin da.
2: Zuna zhao la, niya go chwe mo su, gongse ngang zu nyue zi pogu le chambi chika dang yao mar da. Tanda si da, jizye changwa chawla jin xa, kira ngam cha lenggo mendo kwe la.
4: Di zheng chung nyue ziri, mi suwa shio zho chigi, jik jiga jiu shi, nye shem neng shi chi.
2: Mi kyao ya kheche buri, yinne nga pa lo bi neng.
4: Nye zui khar chung neng nye gen kheche, dara yu.
2: Yung a, chira nga chung nyue kwa chung yin.

0: ngang ngam cha shira la chu ine nye che na kirang ge sum de ji xia sen ge ji che me ne nyu ha yo shi ba ine mi so shuo bi na ka ke chi me cha shi
1: ya chu ra ge sam shi che ba ya shi gi ine ha ye 한테

se cha chi thong cha la ni cha la ya mo se cha chi thong cha ti ya khasa duk tena khasa mang chi chu ro ba ti sik nang de khasa ta re ngue la khasa jap su chu jap su tang la kam sa chu kam se tang la sing ke sing de la cha cha ro ba che san khasa si ba cha ge shi khong do re ti ta ti nang shi ge khasa na pe cha cha na ya nga zo ge khasa na sa ji ki so ge khasa na xie na la khasa na 다 가서 가서 쓰신 것도 간대 중매. 야 가서 세부시부 제 라비용 그래.

0: ngone jangme ding chi ju cha ji duwa
1: wei le ha ri nga ba ba nam she de yu
2: ha si hu ye ten da de qu duo qiao ma zhe

0: nyamdu tamni. Maungi chesiti la zholin chesin yu.
1: Yin liu la, chuzi zhung ni chegar xia.
2: Zi, chifu ting zhe xia du ya. Nian ni chuzi zhuk zhi zhi samchu. Yong a, ti ling ta ga samchu ya du. Di zhe zi, ran ni suki ba yu. Nian niar za jie bie zhuo lu sop zhu yip zhu.
1: Let's. Wari yin liu la. Nian bui zhe ga le, yin wu ha xia mang qin xia. Nye de du, ngani nimdol da nye gi yinggu baos nye shdu. Midi ngani nye gage ngo xingu yukiri, yamen midi ngani nye zio ngo xingu orri.
2: Ribi, jikjian ngo xingu di zhe yinggiri.
1: Nye yinggu mangche, buzi da kimles nye di zhe zhi, tondo zumril gabzi nye gi tongme di yuri yinggu di zhe zhi. Kiranga yinggu da du na ngu uto ne kewa yori la. Kiranga yinggu changma zumril gabu yu bida, chakzeng zumbu boda, Tanda chep-chep siyadarji. Yine midi, ngini nigaagi pyochen daya karashina.
2: Chakye zamni di, doksu zamni songza, ransan mangu di zidangangji, gyozun yesu kyebshu.
1: Lesu.

0: Tiri chikmi.
1: Genyo la, kong simsiya toa shu na.
0: Tiri chen sasong mga chesho re. Tanda sam toa shu hoa shungan dorshi dungi. Tamiya mga chungbi na, chimgaan shu to yabze, kwa ta chita jaya thak chui.
1: Di tamiya thak chui shida ma ri, kanche shi ne kirang po robo. Kirang ke thapchi tanze, lop skyo niti nao shi.

se cha chi thong cha la ni cha la ya mo se cha chi thong cha tie ka sa duk te na ka sa mang chi chu ro ba ti sik nang de ka sa da re ngue la ka sa jap su chu ja su dang la kam sa chu kam se dang la xin ge xin de la cha cha ro ba che san ka sa si bu cha gu ge xi hong do de ti ta ti nang xi ge ka sa na pe sha sa na ya nga zo ge ka sa na sa ji ki so ge ka sa na 谢娜拉卡森的，他按照卡森的私心动作看这局面，杨卡森的三不七不，这拉平过来。